0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
2: Ng ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
1: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, President.
6: Salamat.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang paglikha ng mas maraming trabaho para sa lahat ng Pilipino.
7: Headlines.
10: Mahigit 100,000 trabaho inialok sa malawakang job fairs ng Department of Labor and Employment sa Labor Day.
7: Headlines.
10: Pangkalahatang naging mapayapang mga aktibidad sa araw ng paggawa. Ayon yan sa Philippine National Police.
7: Headlines.
10: Israeli Ambassador to the Philippines tiniyak na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga overseas Filipino workers sa Israel.
7: Headlines.
10: At pamahalaan, iginiit na nananatiling sapat ang pondo para makapagbigay ng tulong ngayong may krisis sa Middle East.
7: Mga balitang mainit ang pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po, ikalawang araw ng Mayo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: At ngayon, sulitali ng ating mga balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling prioridad na ang kanyang administrasyon ang paglikha ng mas maraming trabaho para sa lahat ng Pilipino. Ginawa ng Pangulo ang pagtiyak sa gitna ng paikisa sa pagdiriwang ng Labor Day. Kinilala ni Pangulong Marcos ang sakripisyo at pagsikap ng mga manggagawa na aniyay pinakamahalagang suporta ng bansa. Pangako pa ng Pangulo, patuloy na palalakasin ang proteksyon sa mga manggagawa at pagbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa lahat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Namahagi ang Office of the President ng libreng gulay sa Labor Day. Kabilang sa mga nakinabang ang mga minimum wage earners sa Dumaguete City. Aabot naman 10,000 kilo ng sariwang gulay ang ibinigay ng libre sa 1,000 pamilya sa Sibagat, Agusan del Sur. Sa Camarines Sur, may git 4,000 pamilya naman ang may kinabang sa libreng prutas at gulay mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpadala rin ang Pangulo ng 3,000 kilong gulay sa Sulu para matiyak na walang pamilya ang magugutom. Ang inisyatibang ito ay bilang pagkilala sa sipag at syaga ng mga Pilipinong manggagawa, pagsuporta sa mga magsasaka at pagtiyak sa food security.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa kaugnay pa rin pangunahing balita, may git 190,000 trabaho ang inialok sa malawakang job fairs ng Department of Labor and Employment o DOLE nitong Labor Day. Ayon kay Labor Spokesperson Leonard Serrano, mahigit 2,000 employers ang lumahok sa job fair. Kabilang sa mga inialok na trabaho ay mula sa wholesale and retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, accommodation at food service sectors. Ilan sa in-demand na posisyon ay stock clerks at sales associate para sa retail operations, production operators at production workers para sa manufacturing, carpenter, foreman at steelman sa construction, customer service representative, barista at iba pa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Housing fairs para sa manggagawa, inilunsad ng Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund sa Labor Day. May report si Ray Ferrer.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mahigit 20,000 housing units ang itinampok sa mga housing fair sa Cebu at Laguna sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ang aktibidad ay inilusad ng Department of Human Settlements and Urban Development, katuwang ang Pag-ibig Fund bilang pagunita sa Labor Day at pagbibigay pugay sa mga manggagawang Pilipino. Sa Cebu, isinagawa ang 2 araw na housing fair kung saan nakilahok ang mahigit 40 developers habang 1,000-1,000 aplikante ang nagtanong at nag-avail ng housing loan assistance. Naura nito, nagsagawa rin ng kaparehong aktibidad sa Laguna na dinaluhan ng iba't ibang manggagawa mula sa pribado at pampublikong sektor. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aniling, layunin ng programa na mailapit ang pabahay sa bawat Pilipino at matulungan ang mga pamilyang na magkaroon ng maayos at disenteng tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa kabila ng mga insidente ng pananakit sa mga pulis, iniulat ng Philippine National Police o PNP na pangkalahatang naging mapayapa ang mga aktibidad sa araw ng paggawa o Labor Day. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ipinatupad ng PNP ang maximum tolerance at ipinakita ang profesionalismo sa kasagsagan ng mga kilos protesta. Manatanda ang 7 pulis ang nasugatan sa kilos protesta sa Calaw, Maynila at 2 sa mga ito ang nagtamo ng matinding sugat at nagpapagaling sa PNP General Hospital.
6: Ang PNP National Police po ay nire-report na in general po is payapa naman po. Kung makikita po natin dito sa 2 nasabing insidente, pinakita po ng PNP National Police yung maximum tolerance at ang professionalismo ng lahat ng miyembro ng ating CDM na sa kabila ng pananakit o pagnanakaw sa ating mga miyembro ng Philippine National Police. Hindi po natin sinabay, inintindi yung ating damdamin upang kagyat na hulihin o magpail ang kaso sapagat ayaw natin magulo yung supposedly na maayos na po at payapang pag-protesta po doon.
10: Yan si PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nasa Philippine National Police General Hospital ang mga pulis na nasugatan sa nangyaring kaguluhan sa kilos protesta sa bahagi ng Calao sa Maynila. Personal na binisita ni Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang mga sugatang pulis kung saan iniulat niya na umabot na sa 7 ang mga nasugatan. Kabilang rito ang isang pulis na nagtamo ng skull at wrist injury matapos na suntukin sa ulo ng isang rallyista. Ayon kay Santiago, bubuhusan lang sana ng tubig ng bumbero ang sinusunog na effigy para hindi umabot ang baga sa mga kable ng kuryente. Inakalaan niya ng mga rallyista na sa kanila itututok ang hose ng tubig at dito na nagkagulo. Sinabi rin ng MPD Director na tukoy na ang pagkakakilanla ng suspect at mayroon na anya itong dating record na sangkot din sa kaguluhan noong September 21 rally. Tiniyak din ng PNP na kakasuhan ng suspect na siya ring nanunto at naghablot ng cellphone ng mga pulis.
11: Mayroon na po kami picture dito from the time na nakamask siya hanggang tinanggal niya yung mask niya, nag-circulate na rin po sa social media. Marami pong tumulong sa atin, mga kababayan natin, at na-uncover na po yung kanyang identity.
12: Ano, may previous records mo siya, sir?
11: Mayroon po siyang previous record, yung mga previous na protest rally natin, nakasuhan, hindi lang nag-prosper pero this time. Ang sabi po ng ating Chief PNP, lahat ng kaso na pwedeng ikaso sa kanya ay ikaaso po natin.
10: Yan ang pahayag ni Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Santiago.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa iba pang balita, kasalukuyang inaasikaso ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 16 na kahilingan para taasan ang minimum wage sa Metro Manila. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 158 pesos lang ang kabuang dagdag sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay DOLE spokesperson Leonard Constantine Serrano, ilan sa mga petisyon ay dagdag sahod ng ibang grupo ay naglalaro sa 500 hanggang 800 pesos pataas. Agaran aniyang hiniling na ilang grupo ang wage hike dahil sa tensyon sa Middle East. Samantala, pag-aaralan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ngayong Mayo kung nananatiling sapat ang 695 pesos na arawang sahod na ordinaryong manggagawa habang 658 pesos sa agricultural at small retail workers. Sakaling may bagong wage order, ilalabas ito sa July 18 habang ang pag-aaral dito ay isinagawa 60 araw bago ilabas ang kautusan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa Cordillera, pinag-aaralan na. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinag-aaralan pa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Cordillera ang hiling na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa rehiyon. Ito ay kalinsabay ng panawagan ng ilang labor groups sa lungsod ng Baguio, kalinsabay ng katatapos lamang na Labor Day celebration kung saan hiling nilang itaas sa 1,200 piso ang minimum wage sa rehiyon Cordillera. Ang Department of Labor and Employment Cordillera Assistant Regional Director Attorney Olivia Obrero Samson, proactive ang mga miyembro ng wage board na pinangungunahan ni Regional Director Imelda Romanillos sa pagtalakay sa usapin ng wage increase. Anya, makakaasa ang publiko na hindi pababayaan ng wage board ang mga manggagawa sa rehiyon, lalo na ang mga minimum wage earners. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, hiniling ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, Teacher Act Philippines sa Malacanang nagawing 50,000 pesos ang entry-level salary para sa lahat ng guro sa pampubliko o private institutions. Ayon kay Act Chair Ruby Bernardo, ang mga guro at iba pang education workers ang pinaka-apektado ng lumalalang krisis sa ekonomiya. Aniya siyam na siyam sa 10 public school teachers ang kumikita ng mas mababa sa family living wage. Dagdag ni Bernardo, mas mahirap ang kalagayan ng mga guro at staff sa private schools dahil mababa at hindi pantay-pantay ang kanilang sahod at benepisyo. Kabilang sa petisyon ng grupo, ang panawagang 36,000 pesos na basic pay para sa salary grade 1 employees at 1,200 pesos na national minimum wage para sa lahat ng manggagawa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa iba pang pangunahing balita, tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga overseas Filipino workers sa Israel sa kabila ng nagpapatuloy pa rin kaguluhan sa gitnang silangan. Sa isang panayam, sinabi ni Kirsch na ang parehong mga Israeli national maging ang mga OFW ay nakatatanggap na at pinoprotektahan sa ilalim ng isang security umbrella. Base sa datos ng Israeli government, papalo sa 30,000 OFW ang namamalagi at nagtatrabaho pa rin sa Israel.
14: The majority of the 30,000 on the reserve are Filipino. And they are feeling safe. Even there was a one sister of Lia Mustiar that lost her life from an incident, and she brought the remains of her sister, but after that came back to Israel to continue on work. So I first and foremost to every family of OFW here in Western States and in Israel, I promise that the authorities of Israel and the people of Israel will make sure that all those are safe in Israel because they are part and parcel of us. And I do hope and pray for peace that will bring to the country of the region, because there are other nations in our region, and I know that BMW and Secretary Kudak under Secretary Kudak leadership and OWA under the leadership of Administrator TY.
10: Yan ang pahayag ni Israeli Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nananatiling sapat ang pondo ng gobyerno para makapagbigay ng tulong ngayong may Middle East crisis. Iba't ibang kagawaran ng pamahalaan ang patuloy na nagbibigay ng subsidiya at assistance packages sa transport at agricultural sectors, gayon din ang emergency cash for work aid para sa displaced workers bunsod ng krisis. Bagamat wala pang official request mula sa ilang ahensya ng gobyerno, sinabi ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libirat na maaaring humiling ang mga ito ng karagdagang pondo kung kinakailangan.
15: So now, meron pa rin naman po tayong pondo, at in case po na magkulang yon, po pwede naman pong mag-request ng additional budget ang implementing agency via the contingent fund, but subject po yan sa approval ng Office of the President.
10: Si Budget Undersecretary Goddess Hope Libira.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa iba pang balita, walang patid ang pamamahagi ng livelihood assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga repatriated overseas Filipino workers mula sa Middle East. Ito ay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, kung saan kabilang sa mga maaaring matanggap ay ang 20,000 pesos cash grant na pampuhunan sa negosyo. Ayon kay DSWD Director Marife De Leon, mula sa 149 na-refer na repatriated OFWs, nasa 15 na ang nabibigyan ng tulong, habang 21 ang sumasailalim sa proposal processing. Kabilang sa mga negosyong pinapasok ng mga benepisyaryo ay ang buy and sell ng frozen goods, food vending gaya ng milk tea, street food at karinderya, pati sari-sari store at pagbibenta ng bigas at itlog. Paliwanag ng opisyal ng DSWD, hindi pa kalakihan ng bilang ng mga natutulungan dahil kinakailangan munang sumailalim ang mga aplikante sa social preparation tulad ng entrepreneurship program o entrepreneurship training bago mapondohan ang kanilang negosyo.
15: Po kasi mga OFW natin, iba-iba po kasi ang lugar. So mahirap po talaga silang i-group. Kaya ang feasible po talaga sa kanila ay mga individual project lang po. So yun po, mga individual project po itong kanilang mga in-implement po na project.
10: Yan ang pahayag ni DSWD Director Marife De Leon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras sa buong Pilipinas, 6:16 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track
17: with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo! Publiko!
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga. Inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM ang updated Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UFLIP microsite. Ito ay para mapalakas ang transparency at public access sa government aid program, partikular sa panahong may krisis. Ayon kay Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran, layan ng microsite na mas madaling makita at maintindihan ng mga Pilipino ang tulong mula sa pamahalaan. Anya tampok sa UFLIP microsite ang dashboard kung saan pinagsama-sama ang limang pillars ng government response.
21: UFLIP microsite takes everything this administration is doing to shield Filipinos from the effects of the Middle East crisis. It shows that we are present, we are mobilizing, we are here, united, and under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., we're moving forward together with every Filipino citizen in mind.
10: Samantala, tinatayang 155 billion pesos ang kakailanganin ng gobyerno para sa UFLIP interventions laban sa epekto ng Middle East crisis sa ekonomiya. Ayon kay Libiran, ang naturang halaga na batay sa preliminary presentation ng Office of the Executive Secretary ay kukunin mula sa ipon ng mga ahensya, nirealign ng mga alokasyon o hindi pa na ilalabas na pondo. Nilinaw ng opisyal na hindi gagastos ng panibagong malaking pondo ang gobyerno, sa halip ay gagamitin ng maayos at planado ang kasalukuyang budget.
21: We are not looking at entirely new spending but rather a strategic reprioritization within the current fiscal space consistent with prudent fiscal management and in line with our whole of government efforts.
10: Yan ang mga pahayag ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libira.
16: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
10: Makikipagpulo ang mga Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Companies o TNCs kaugnay ng ipinamamahaging tulong ng gobyerno sa mga driver na apektado ng krisis sa Middle East. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, pag-uusapan ng schedule ng payout para sa iba pang driver na bigong makatanggap ng tulong. Sa kabuuan, sinabi ni Dumlao na mayigit 5.7 billion pesos na ang nailabas na tulong ng DSWD sa transport workers.
22: Dito naman po sa NCR, meron tayong pagpupulong with the transport network companies para iset na rin yung mga payout date para doon sa mga hindi pa nakapag-claim nung kanila pong mga cash relief assistance, particularly for TNVS, MC Taxi, and Service Delivery Riders.
10: Si Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
16: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
10: Sa iba pang balita, itinanggi ng Malacanang na itinatago nito ang impormasyon tungkol sa status o estado ng puganteng si Saldi Co. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang nasabing pahayag. Ito'y makaraang tanungin na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sina French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle at Czech Republic Chargé d'Affaires Eva Tenzin tungkol sa napaulat na detention at transfer ng dating mambabatas. Ayon kay Castro, naging bukas sa mga otoridad sa impormasyon subalit limitado lang kung anong maaaring ilabas ng foreign governments sang-ayon sa kanilang batas.
23: Kaya yung mga ibang nag-e-speculate at nagbibigay ng kanilang mga opinyon na bakit hindi nagbibigay ng pahayag ang palasyo

0: Pero ang naturang impormasyon ay mula sa isang mapagkakatiwalaang diplomatic source. Gayunman, hindi anya pwedeng sabihin kung sino ito dahil confidential. Una nang napaulat na humingi ng asylum si Saldico sa France. Hindi naman makapagbigay ng Foreign Affairs Secretary ng detalye dahil ang mga usaping asylum sa European Union o European Union ay sensitibo at may mahigpit na rules. Sa kabila nito, sinabi ni Lazaro na patuloy na sisikapin ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal na paraan para mapauwi at mapanagot ang dating mambabatas.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:23 ng umaga, pinag-usapan na ng mga senador ang mga paghahanda sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. 10 sa 24 na senador ang dumalo sa naturang caucus. Kabilang dito sina Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Majority Leader Miguel Subiri, Senator Sui Santiveros, Loren Legarda, Lito Lapid, JV Ejercito, Camille Villar, Robin Padilla at Pia Cayetano. Ayon kay Soto, kung maaprobahan ang impeachment sa May 11 ay kinabukasan ito ipadadala sa Senado at May 13 pag-uusapan na o magsisimula ang Senado bilang impeachment court. Bagamat may posibleng schedule, hindi pa niya sigurado ito dahil hindi pa tapos ang botohan.
2: Ever we will receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, forthwith the following day.
0: Si Senate President Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mahalagang maghanda ang mga senador na maging senator judges ng impeachment court lalo't hindi naman silang lahat ay may karanasan sa impeachment trial. Ilan lang kasi sa kanilang mga kasamahan, kasama na siya at si Senate President Soto ang may aktual na karanasan sa isang impeachment trial. Aminado si Lacson na may disadvantage ang hindi pagiging abogado ng isang senator judge. Sa ngayon, 5 lang sa mga senador ang abogado, kabilang sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Kiko Pangilinan, Senador Rodante Marcoleta, Senadora Pia Cayetano at Senador Chis Escudero.
3: Yes, talaga yung on the spot. Kasi meron yung kailangan mag-rule siya immediately to sa mga objections, di ba? Yes. Ng both defense or prosecution panels na whether to sustain or overrule yung mga objections. So, siyempre, may disadvantage. Iba yung lawyers, may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings. So, lamang talaga yung mga lawyers. Ang problema, kakaunti yung lawyers namin dito.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman ni Senate President Vicente Soto III ang kahalagahan ng timetable para sa pag-transmit sa kanila ng Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
4: The legislative body will be on break by June 5. So that will be both houses of Congress. But then again, the impeachment court is different from the Senate. So kailangan pag-usapan namin yung timetable. We can extend. Depende sa Senate. The impeachment court can extend. If ever, pinasa nila 11 or then 12, transmit nila. O then dapat 13, we will discuss it already and convene as an impeachment court. Kailangan yung Senate in session para tanggapin.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maaaring pinabulaan ng mga mambabatas ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na may umano'y pressure o payoff sa mga boto kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni na House Justice Committee Chair Jervie Loistro at Deputy Speaker Paulo Ortega na walang katotohanan ang alegasyon na pinilit ang mga miyembro ng komite na suportahan ng impeachment. Ayon kay Loistro, wala siyang natanggap na anumang abiso o tawag na magdidikta ng kanilang mga o kanilang magiging pasya. Anya, isinagawa ang mga pagdinig ng malaya at independiente alunsunod sa mandato ng konstitusyon. Dagdag pa ng House Justice Committee Chair na nanatiling walang kinikilingan ng Justice Panel at ibinatay ang kanilang desisyon sa mga ebidensyang iniharap. Para naman kay Ortega, walang basehan ang paratang at isa lamang itong diversionary tactic ng kampo ni Duterte. Aniya, ang unanimous vote ng komite para sa probable cause ay bunga ng matibay na ebidensya kabilang ang mga

0: dokumento, sinumpa ang salaysay at verifikadong financial records na inilahad sa mga pagdinig. Din pa ni Ortega, walang anumang spit ang makapagpapawalang visa sa mga numerong naitala. Official na audit findings at financial trail na ani ay malinaw na nagpapakita ng pananagutan. Kinamon din niya ang mga kritiko na nagbabanggit na umano'y suhulan na maglatag ng konkretong ebidensya, pangalanan ng sangkot at magsampa ng kaukulang kaso. Ito'y salip na umano'y siraan ng House of Representatives of the Philippines bilang isang institusyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakapagtala ng positibong public satisfaction rating ang Kamara de Representantes base sa pinakahuling survey ng WR Numero Research Survey. Lumalabas kasi sa survey na 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing kontento sila sa performance ng kanilang district representatives. Sinabi ni Deputy Speaker J. Kong Hoon ng Zambales na base sa March 2026 Philippine Public Opinion Monitor ng WR Numero Research, umabot sa 71% ng mga respondent ang nagpayag ng kasiyahan sa kanilang mga kinatawan sa distrito. Ayon kay Kong Hoon, ipinapakita nito ang patuloy na tiwala ng publiko sa antas ng grassroots o lokal na pamamahala. Samantala, ayon din sa survey, ang kabuuang performance ng Kamara sa ilalim ng nina Speaker Faustino Bogie D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro A. Marcos ay nakakuha ng 35% o mahusay na rating. Kahawig umano ang mga numerong ito ng rating ng Senado na nagpapakita ng halos magkatulad na pananaw ng publiko sa 20 kapulungan ng Kongreso. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,455 na adult Filipino mula Marso 10 hanggang 17. Ang survey ay may margin of error na plus minus 3% sa 95% confidence level.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:29 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, garap ng 6:30 ng umaga. Mananatili sa full alert status ang Police Regional Office 7 hanggang sa 11:59 p.m. ng May 10 para matiyak ang seguridad sa ASEAN Summit 2026. Sa pulong balitan sa Campo Grame, sinabi ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na mahalaga ang nasabing pagpapatupad ng alert status upang matiyak ng pulisya ang seguridad sa mga aktibidad sa ASEAN Summit sa Cebu. Anya, mahalaga kasi na siguruhing nakahanda ang hanay ng pulisya para maprotektahan ang mga magsisidalong leader ng ASEAN sa Pilipinas.
4: Isa po yan sa kadahilanan kung bakit inayangat po natin from heightened to full alert. Sinasabi po nito, full alert po ay magtatapos ng 12:01 midnight ng May 2. Pero mananatili po ang full alert status ng Police Regional Office 7 hanggat hindi natatapos yung ASEAN activities po doon.
0: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaragdagan pa ang budget para sa Local Government Support Fund o LGSF kapag naipatupad ng maayos. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos saksihan ang rollout ng bagong Pilipinas Rice Program at pag-turnover ng tulong pinansyal sa mga barangay sa Region 8. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ang LGSF para mas mailapit ng local government units ang serbisyo ng pamahalaan.
5: If this run well, asahan ninyo ang next budget dadagdagan natin sa susunod na taon.
0: Samantala, target ng administrasyon ni Pangulong Marcos na magkaroon ng mahigit 200,000 presidential scholars sa bawat sulok ng Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na sisikapin ng pamahalaan na magkaroon ng 5 scholar kada barangay sa buong bansa.
5: Minsan, kahit na napakagaling, napakasipag, napakatalino, ay hindi nakakapagtapos dahil wala nang pambayad. Kaya titiyakin natin kada barangay may 5 scholar, may 5 presidential scholar. Magkakaroon tayo ng approximately 42,000 barangays. Sabihin na lang natin, we will have at least 200 plus thousand presidential scholars. 200,000 plus na estudyante na matutulungan.
0: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iwala si Pangulong Marcos na mapapataas ang rice productivity sa kanlunang bahagi ng Leyte dahil sa makapagtatanim na ang mga magsasaka ng 2 o 3 beses sa isang taon. Ito ay sa pamamagitan ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project ng National Irrigation Administration o NIA. Idinisenyo ang proyekto para masaklaw ang 2,750 hektarya ng lupang sakahan at makapagbigay ng irigasyon sa 1,820 farmers mula sa mga bayan ng Villaba, Cananga at Matag-ob. Sa ang 3 bayan ay itinuturing ng mga pangunahing nagtatanim ng palay sa Leyte. Positibo si Pangulong Marcos na makatutulong ang proyekto sa Leyte farmers, lalo't inaasahan ang epekto ng El Nino.
6: Ito po ang inuuna namin, tinitiyak namin na ang patubig ay maganda. At bukod pa ron, lahat ng tulong na ibinibigay natin sa ating magsasaka ay nandyan, in place, ika nga, para matulungan kayong lahat.
0: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, lubos ang naging pasalamat ng lokal na pamahalaan ng Villaba, Leyte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa ipinagkaloob nitong irrigation project. Ayon kay Villaba, Leyte Mayor Carlos Veloso, matagal na ang pangarap ng mga magsasaka ng Villaba ang nasabing irrigation project. Aniya, sa tulong nito ay mas palalakas pa ngayon ang industriya ng pagsasaka at agrikultura sa kanilang bayan.
7: Ang tulong talaga sa mga tao dito sa area ng Villaba, Matag-ob, Cananga. Sa mga farmers, kasi ang tubig dito sa amin kulang. May dam na, dito na kami sa irrigasyon. Ma-improve na ating mga farmers sa kanilang pagbabaw sa farm, no? Kasi may tubig na, kaya tubig ko kailangan natin sa rice field. Yun lang, malaking tulong ito.
0: Yan ang pahayag ni Villaba, Leyte Mayor Carlos Veloso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagpaliwanag ang Philippine National Police o PNP kaunay sa nangyaring pagsibak sa pwesto ng 11 opisyal ng Pangasinan Police Provincial Office. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay dahil sa bigong makamit ang kanilang mga accomplishment. Kasunod ito ng utos ni PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr. na magsagawa ng administrative at operational review sa lahat ng commanders, kabilang mga provincial director at chief of police. Kabilang sa mga kakulangan ang kanilang performance sa Safer Cities Initiative, pati sa kampanya laban sa illegal gambling, loose firearms, smuggling at pagbaba ng focus crimes. Lumalabas din ang hindi pagtutugma ng mga iniulat na accomplishment sa aktual na resulta sa ibang law enforcement agencies.
8: Halimbawa, ikaw ay may huli. Halimbawa, ikaw ay may isa o dalawa sa isang salong isang buwan. Ngunit kapag nag-counter ang national headquarters, halimbawa ang CIDG, o nag-counter ang ibang mga counterparts agencies natin like MBI at mahulihan ka ng more than doon sa nire-report mo, nasa sa accomplishment mo, yun yung magpapakita na hindi tayo nagtatali sa truthfulness ng ating reporting at doon sa actual na nangyayari sa bayan.
0: Si PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga. Mahigit 11 million pesos na emergency cash aid ang ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilya na na-displaced bunsod na nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon.

0: ay ng kababaihan, panawagan ng CERVICU and Cervical Cancer Philippines Incorporated magpabakuna laban sa HPV. May report si Jared Moreno ng Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas. Report. Hinihintay ng Cervic and Cervical Cancer Philippines Incorporated ang mga kababaihan na magpabakuna laban sa human papillomavirus o HPV upang makaiwas sa cervical cancer. Batay sa Department of Health, hindi bababa sa 12 Pilipina ang namamatay araw-araw dahil sa sakit na ito. Isa rin ito sa pinakakaraniwang cancer sa kababaihang edad 15 hanggang 44. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Jesus Randy Rivera, ang founder ng CERVIC, maiiwasan ang sakit na ito sa pamamagitan ng maagang screening at HPV vaccination dahil isa itong highly preventable na uri ng sakit.
2: The best prevention will be HPV vaccination. So habang bata po ang anak ninyo, age 9 to 14 hanggang 26, ako, I will recommend you get the HPV vaccination. Get the best HPV 9 vaccination.
1: Samantala, isinusulong naman ng CERVIC ang mas mabilis at mas maagang pagsusuri ng sakit sa pamamagitan ng AI-powered cervical screening technology upang mas mapabilis ang resulta at paggagamot. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na matatag ang supply ng tubig ngayong Mayo. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., bagamat hindi pa pumapalo sa below normal water level ang Angat Dam, ay nagbawas na sila ng alokasyon para mapanatiling maratag ang supply nito. Anya, bahagi ito na nagpaghahanda ng ahensya sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino.
4: Sa buwan po ng Mayo ay halos stable po ang supply po na ibibigay po maraling sa Angat Dam at stable po pwede mapagpunan ng tubig kagaya na po ng Laguna Lake at mga deep wells po ay ito po ay nakahanda rin.
0: Yan ang pahayag ni National Water Resources Board o NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy pa rin ang balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:45 ng umaga. United Nations at Pilipinas naglatag ng mga prioridad para sa 2026 matapos suriin ang mga naging progreso ng nagdaang taon. May report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagpulong ang United Nations at pamahalaang Pilipinas upang suriin ang mga naging resulta ng kanilang kooperasyon noong 2025 at itakda ang mga pangunahing prioridad para sa 2026 sa ilalim ng United Nations Sustainable Development Cooperation Framework o UNSDCF. Isinagawa ang ikatlong Joint Steering Committee meeting kung saan tinalakay ang progreso ng bansa sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Sa ulat, binigyang diin ang mga nakamit noong 2025 kabilang ang pinalawak na immunization, pag-unlad sa maternal health, mas inklusibong edukasyon at pagpapatibay ng kapayapaan at kaulitan.

0: Kapaligiran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Inilalari ng papel ng Pilipinas sa pagtugon sa mga krisis tulad ng isyu ng enerhiya at ekonomiya kasabay ng pagtutulak ng mga reforma. Para sa 2026, tututukan ang pagpapalakas ng social protection, paglikha ng disenteng trabaho, suporta sa MSMEs, energy transition, disaster resilience at digital governance. Pinagtibay din ang dalawang panig ang pangangailangan ng mas epesyenteng koordinasyon at mas malawak na paikipagtulungan upang mapabilis ang paghatid ng serbisyo. Sa huli, muling iginiit ang UN at ang pamahalaan ng kanilang matibay na partnership upang makamit ang inklusibo at sustainable development habang tinatahak ng Pilipinas ang landas patungo sa pagiging upper middle income country. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, magandang oportunidad para sa Pilipinas ang isinasagawang pulong ng ASEAN Economic Managers para mapalakas ang ugnayan ng mga miyembro nito. Ayon kay Economist Michael Ricafor, dito nakatalakay ang mga mahalagang isyu kabilang na ang tungkol sa isyu ng enerhiya. Mahalagaan niya ang kooperasyon ng ASEAN para solbahin ang mga isyu kabilang na ang epekto ng Middle East crisis.
3: We have a national state of national emergency. So it's for the best interest of the country to tap all of these areas of cooperation that we have with our fellow ASEAN nations as community. Ito po talaga yung pinakamagandang lugar kung saan tatalakayin ito at pag-usapan at magkaroon ng kasunduan.
2: Yan ang payag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang pagsika para mapabilis ang pagdipat mula sa paggamit ng fossil fuels patungong renewable energy. Si Kishida ay naninilbihan na ngayon bilang Supreme Advisor to the Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community o AZEC. Kapwa, giniit ng dalawa ang patuloy na pagtutulungan para mapalawak ang paggamit ng renewable technologies. Umasa si Pangulong Marcos na makatutulong ang mga inisyatiba sa ilalim ng AZEC sa pagtugon sa mga hamon sa enerhiya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inalalakas pa ng Pilipinas sa gugnayang bilateral sa Oman. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mag-uusap ang mga opisyal ng dalawang bansa para sa posibleng pagkakaroon ng kasunduan sa lalong madaling panahon. Tumanggi namang magbigay ng karagdagang detalye ang kalihim ukol dito. Una na nakaharap ni Kakdak si Oman Labor Minister Mahad bin Said Ali Bawain kasama si Philippine Ambassador to Oman Noraline Jubaira Baha at iba pang Philippine officials sa kanyang pagbisita sa Oman. Natalakay ang tungkol sa proteksyon ng Filipino workers at kapakanan ng mga seafarer. Kumarap din ang kalihim sa mahigit 100 Filipino community leaders at pangkalahatang maayos ang kanilang sitwasyon sa kabila ng sectoral pressures kabilang sa o partikular sa hospitality sector.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ibinalik na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM para sa Luzon, Visayas at Mindanao Grid. Ang WESM ay nagsisilbing trading market ng power generators para sa kakailanganing dagdag kuryente. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, matapos ang masusing pag-aaral ay minarapat nilang ituloy ang operasyon ng WESM dahil napapanahon ito. Dahil dito ay inaasahang mapoprotektahan ang mga consumer laban sa posibleng sobrang taas o pang-aabuso sa presyo ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pananatilihing bukas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang kalakalan at ang sinusulong na fuel sharing initiatives bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis buso ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Trade and Industry Secretary Christina Roque, nagkasundo ang mga miyembro ng ASEAN na iwasan ng patakaran na naghihigpit sa kalakalan kabilang ang pagbabawal sa pag-export ng mga pangunahing bilihin. Samantala, sinabi ni Roque na minamadali na rin ang pagpapatibay ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA para palakasin ang energy security sa rehiyon.
4: Currently, ASEAN is already advancing the ratification of the ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, the APSA. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption.
2: Yan ang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinuturong dahilan ng panibagong pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ang hindi pangkaraniwang lakas ng US dollar at ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ito ang pahayag ni DepDev Secretary Arsenio Balisangan na ipinaabot ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Gate ni Balisangan, humihina ang piso dahil mas mabilis ang demand para sa dolyar kaysa sa supply nito habang tumaas din ang presyo ng langis at pagdepende sa imports. Kinukoy naman ni Balisakan ang mga dapat gawin ng gobyerno para suportahan ang local currency.
5: First, it is the BSP, our central bank that has the institutional mandate to stabilize the peso and prevent excessive volatility. Its ammunition is sufficient to prevent excessive volatility. So yun po ang kasagutan, Secretary Balisakan.
2: Yan ang pahayag ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisangan na ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz ang 93 na Filipino seafarers na sakay ng apat na barko nitong Miyerkules. Dahil dito, umabot na sa mahigit 1,200 ang kabuang bilang ng mga Filipino seafarer na sakay ng mga barkong lumabas ng Strait of Hormuz. Patuloy namang nakabantay ang Department of Migrant Workers sa Persian Gulf at Oman Gulf para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino na sakay ng mga barko. Nananatili rin ang koordinasyon nito sa shipping principals, manning agencies at pamilya ng seafarers para sa kinakailangang suporta at update.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita sa ibayong dagat, United States Treasury Department binalaan ang mga shipper na huwag magbigay ng anumang bayad o donasyon makadaan lamang sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagbabalang US sa lahat ng mga shipping company na huwag magbayad ng toll o magpaabot man ng charitable donations para makadaan lamang sa Strait of Hormuz. Ayon sa Office of Foreign Assets Control ng US Treasury Department, ang mga payment option gaya ng fiat currency, digital assets, offsets, informal swaps o in-kind payments gaya ng donasyon sa Iranian Red Crescent Society, sa Bonyan Mostazafan o sa Iranian Embassy accounts ay maaaring maging paglabag sa mga kasalukuyang US sanctions laban sa Iran. Tiniyak din ni Treasury Secretary Scott Bessent na ipagpapatuloy ng Amerika ang pag-target sa mga hakbang ng Iran para makapangalap o magpaandar ng pondo gaya na lamang ng pagpapataw ng sanctions sa mga tutulong sa bansa para makaiwas sa restrictions. Ginawang wabala makaraang mapaulat na kasama sa bagong Iranian proposal para sa peace negotiations ang paniningil ng fee sa mga daraang barko sa nasabing kipot. Sa ngayon ay wala pa ang kaukulang detalye sa nasabing proposal bukod sa ulat na naisumite na ito sa Pakistan at sa Amerika. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, May 2, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jabel Lustre at Engineer Arnel Villamor, gayon din kay Engineer Arnel Aronel Abundo at sa katauhan naman ni Tommy Reyes ng PBS News Division. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 6:55 na umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com. facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
8: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Ang oras ay 59 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Magandang araw, Pilipinas, mula Luzon hanggang Visayas hanggang Mindanao. Araw na naman po tayo ng Sabado, ikadalawa ng Mayo, 2026. At kayo po ay nakikinig sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman First Class Journalist Sheila Barcelona, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
1: At ako naman po si Seaman Second Alex Entaliedo Jr., Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit, National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: Ang oras po natin ngayon ay alas 3 minuto makalipas ang alas 7. Narito na po ang mga headlines ng ating mga balita.
1: CMOU-NCR nakiisa sa pamimigay ng libreng gasolina para sa Transport Network Vehicle Service sa Clean Fuel Gasoline Station, Barangay Bagong Ilog, Pasig City, Metro Manila.
0: Marine Battalion Landing Team 6 nakibahagi sa Barangay Carawan sa Barangay Tamuntaca 5, Cotabato City.
1: Marine Battalion Landing Team 9 lumahok sa coastal cleanup at mangrove planting activity sa Barimbing Beach, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, Palawan.
0: Marine Battalion Landing Team 8 nakiisa sa isinagawang festival sa Badok, Ilocos Norte.
1: Philippine Marines at Japan Ground Self-Defense Force nagsagawa ng amphibious operation sa Abulog, Cagayan.
0: Armed Forces of the Philippines, United States at mga kaalyadong bansa nagsagawa ng counter-landing live fire exercise sa Burlan, Palawan.
1: Nagsagawa ng info drive sa oath-taking ceremony ng National Professional Electronics Engineers.
0: Naval Forces Eastern Mindanao nagsagawa ng CMO from the Sea sa Barangay Santa Cruz, General Luna, Siargao.
1: Naval Forces Eastern Mindanao nagsagawa ng civil military operations sa lalawigan ng Barangay Carmen Loreto, Dinagat Island.
0: BRP Waray o LC-280 nakibahagi sa Maritime Key Terrain Security Operations North at Amphibious Operations bilang bahagi ng Balikatan Exercise.
1: Marine Battalion Landing Team 8 at United States Marines nagkaisa sa isinagawang clean-up sa Paway, Ilocos Norte.
0: Naval Forces Central nakibahagi sa serbisyong pang kalusugan sa komunidad ng Barangay Talima, Olongo Island, Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Naval Forces Southern Luzon nagsagawa ng coastal cleanup drive sa Rawis, ipinamalas ang bayanihan at pangangalaga sa kalikasan.
0: Philippine Navy pinangasiwaan ang pre-sale brief at opsync para sa multinational maritime events bilang bahagi ng Balikatan Exercise 41-2026.
1: Marine Battalion Landing Team 9 nagsagawa ng tree planting activity.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Narito na po ang mga detalye ng ating mga balita. Nakiisa ang Philippine Navy sa pamamagitan ng Civil Military Operations Unit National Capital Region kay Mr. Timothy Dayonela at sa kanyang buong team sa pamimigay ng libreng gasolina sa mga tatay na delivery rider na kabilang sa Transport Network Vehicle Service, katuwang ang Civil Affairs Unit ng Civil Military Operations Group of Philippine Navy, Philippine National Police, Traffic and Parking Management Office, Pasig, CDRRMO Pasig at mga katuwang na barangay officials na isinagawa sa Clean Fuel Gasoline Station sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City nitong linggo lamang. Naging matagumpay ang isinagawang aktibidad kung saan umabot sa 2,000 na individual na motorista ang nabigyan ng libreng 3 liter ng gasolina. Ipinamalas sa gawaing ito ang diwa ng malasakit at serbisyong publiko na naglalayong makapagbigay ng tulong at kaginhawahan sa mga amang motorista. Bukod dito, namahagi rin ng mga brochures at 100 leaflets hinggil sa West of Philippine Sea at Philippine Navy Recruitment upang maipabatid ang kahalagahan ng West of Philippine Sea, mapalalim ang pag-unawa ng mamamayan sa mandato at programa ng Philippine Navy at makapaghikayat ng mga kwalipikadong individual na nagnanais maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsapi sa hukbong dagat.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Nakibahagi ang Marine Battalion Landing Team 6 sa pamamagitan ng 26th Marine Rifle Company para sa isinagawang caravan sa Barangay Tamuntaka 5, Cotabato City. Nito lamang ikadalawampu ng Abril taong kasalukuyan. Matagumpay naman ang nasabing aktibidad katuwang ang Cotabato Regional Medical Center at 6 Civil Military Operations Battalion ng Philippine Army. Itinampok sa aktibidad ang isang medical mission na nagbigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan at konsultasyon, libreng dental check-up, libreng gupit at feeding program. Nagsagawa rin ng mga palaro upang mapataas ang moral at mapalakas ang positibong ugnayan sa komunidad, lalo na sa mga lokal na residente. Ipinapakita ng pakikilahok ng sektor ang patuloy nitong dedikasyon sa mga gawaing socio-civic habang pinapanatili ang kahandaan sa operasyon sa ilalim ng fit lethal rapid mindset. Higit pang pinagtibay ang aktibidad, ang ugnayan at pagtutulungan ng militar, LGU at mga katuwang na organisasyon na nagtaguyod ng tiwala at suporta ng publiko sa nasasakupang lugar ng operasyon.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Samantala, aktibong lumahok ang Marine Battalion Landing Team 9 sa Coastal Cleanup Drive bilang bahagi ng ika-44 na anibersaryo sa pagkakatatag ng unit. Isinagawa ang aktibidad sa Barimbing Beach, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan noong Sabado lamang. Matagumpay naman ang nasabing aktibidad katuwang ang Barangay Local Government Unit ng San Manuel, mga residente sa nasabing lugar at uplan linis program ng pamahalaang panglungsod. Humigit kumulang 140 kalahok ang nakiisa sa aktibidad na nakalikom ng kabuang 775 kilo ng basura. Ipinakita ng aktibidad ang mahalagang papel ng mga bakawan bilang likas na panangga laban sa pagguho ng baybayin at bilang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga komunidad sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng gawaing ito, muling ipinagtibay ng MBLT-9 na ang pangangalaga sa yamang dagat ay responsibilidad ng lahat. Mahalaga rin ito sa kabuhayan ng mamamayan, kalinisan at ng kalikasan at sa katatagan ng bansa.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Aktibong sinuportahan ng Marine Battalion Landing Team 8 o MBLT-8 sa pamamagitan ng 4th Marine Brigade ang pagdiriwang ng La Virgen Milagrosa Bado Badok Festival 2026 sa Badok, Ilocos Norte. Nito lamang nagdaang linggo, bilang color guards tumayong kinatawan ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 8 sa seremonya ng pagtataas ng watawat at nagsagawa rin ng dalawang araw na West Philippine Sea Information Drive at Static Display upang ipakita ang kakayahang militar at palawakin ang kamalayan ng publiko hingil sa territorial na integridad at mga karapatang pandagat ng bansa. Bukod dito, lumawak din ang mga Marines sa street dance parade bilang mga tagapagdala ng pambansang watawat at watawat ng LGU Badok na sumasagisag sa pagkakaisa kasama ang Badugenyo. Ang aktibong pakikilahok ng unit sa pagdiriwang ng bayan ay nagpapakita ng patuloy na layunin nitong patatagin ang ugnayan ng sandataang lakas ng komunidad. Palakasin ang mga tiwala ng publiko at ipakita ang presensya ng mga Marines na laging handa. May sapat na kakayahan at maaasahan sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Bilang bahagi ng exercise sa Balikatan 41-2026, sa matagumpay nagsagawa ng amphibious operations ang Philippine Marine Corps at Amphibious Rapid Deployment Brigade ng Japan Ground Self-Defense Force sa baybaying bahagi ng Barangay Bago, Abulog, Cagayan nito lamang ikadalawampo ng Abril taong kasalukuyan. Pinangunahan ng 3rd Marine Rifle Battalion sa pamamagitan ng 4th Marine Brigade ang operasyon na sinuportahan ng mga tauhan mula sa 10th Marine Rifle Battalion, 66th Force Reconnaissance Company, Combat Engineer Battalion, Philippine Air Force, Combat Air Controllers at ang mga barko ng Philippine Navy at Unmanned Surface Vehicle Unit. Sa isinagawang ehersisyo, ipinakita ang mahusay na koordinasyon ng pwersa mula sa himpapawid, lupa at karagatan. Patunay ng kanilang kahandaan, disiplina at kakayahang magsanib pwersa sa mga ganitong uri ng operasyon. Ang matagumpay na paglapag ay nagpapakita ng diwa ng Exercise Balikatan 41-2026 na shoulder to shoulder na layuning palakasin ang ugnayan sa depensa, panatilihin ang seguridad sa rehiyon at pagtibayin ang sama-samang hangarin ng mga kaalyadong pwersa na pangalagaan ang bansa at mas malawak na rehiyon.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ang oras natin ay 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang ating programa pagkatapos lamang ng ilang paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Hukbong dagat ng Pilipinas.
9: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
8: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
9: 738.
8: Hukbong dagat ng Pilipinas.
9: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
8: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
9: 738.
0: At tayo po'y nagbabalik sa ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas, Bantay ng Karagatan, Tinig ng Katotohanan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas at Radyo Publiko para sa buong sambayanan.
8: Hukbong Dagat ng Pilipinas,
9: Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan,
8: sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
9: 738.
10: Bilang bahagi pa rin ng
1: Balikatan Exercise 41-2026, nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines kasama ang kaalyadong bansa, Estados Unidos, Australia at New Zealand ng Counter Landing Live Fire Exercise o CLLFX West sa Apurawan Beach Landing Site sa Aburian, Palawan nito lamang Lunes. Pinangunahan ng 3rd Marine Brigade ng Philippine Marine Corps ang isinagawang ehersisyo na ginaya ang tangkang paglapag mula sa dagat sa baybayin. Ipinakita ng pinagsanib na puwersa ang kanilang kakayahan na agad tumugon at pigilan ang paglapag bago pa makapwesto sa dalampasigan. Ipinakita rin sa aktibidad ang maayos na koordinasyon at mabilis na pagtutulungan ng mga kalahok sa gitna ng sitwasyon sa baybaying lugar. Ipinamalas sa aktibidad ang pinagsamang operasyon mula sa impapawid at lupa. Nagbigay ng air support ang Philippine Air Force gamit ang FA-50 fighter jets. Habang nag-deploy naman ang puwersa ng Estados Unidos ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa lupa, nagsagawa ng coordinated firing at tactical maneuvers ang mga sundalo gamit ang artillery, mortar, light armored vehicles at iba pang sandata na sinusuportahan ng surveillance at precision fire support. Kasabay nito, nagsagawa rin ng simulation ng non-combatant evacuation operation o NEO sa Sitio Bubusawin at Sitio Long Point, gayon din ng community outreach activities sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Aburlan at Barangay Apurawan na nagpapakita ng papel ng AFP sa depensa at pagtulong sa komunidad. Dinaluan ang aktibidad ni na AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr., Vice Admiral Alan M. Javier, Commander of Western Command, kasama rin sina Major General James Bartolomis, Commander of the 25th Infantry Division, U.S. Army Major General Tomas Savage, Commander of the U.S. JTF, for Exercise Balikatan 2026. Rear Admiral Brent DeVore, Commander of the Expeditionary Strike Group 3, U.S. Navy, bilang mga panauhing pandangal. Ayon kay Marine Colonel Dennis Hernandez, ipinakita ng counter-landing live fire exercise ang kakayahan ng mga pwersa na ipagtanggol ang baybayin sa pamamagitan ng mabilis at maayos na koordinasyon mula sa lupa, himpapawid at dagat. Aniya, mahalaga ang ganitong pagsasanay upang mapalakas ang pagtutulungan ng o kahandaan ng mga pwersa at kaalyadong pagprotekta sa bansa at mga komunidad sa baybayin.
7: Bugbong dagat ng Pilipinas.
10: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
11: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
12: 738.
0: Samantala, nagsagawa naman ang Philippine Navy sa pamamagitan ng Navy Personnel Management Center ng isang information drive sa Professional Electronics Engineers at Electronics Technicians Oath-Taking Ceremony sa Newport Theater, Pasay City noong 23 ng Abril taong kasalukuyan. Ipinakita ng aktibidad ang patuloy na pagsisikap ng Philippine Navy na makipag-ugnayan sa mga highly skilled professionals sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon hinggil sa iba't ibang oportunidad sa paglilingkod, mga specialized career pathways at ang mahalagang papel ng Naval Electronics sa pagpapatibay ng pambansang depensa. Sa pamamagitan nito, naipabati din ang mga posibilidad na mga pagpasok sa serbisyo militar para sa mga lisensyadong electronics engineers at technicians na may mahalagang ambag sa modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng Navy sa larangan ng teknolohiya at komunikasyon. Sinasalamin sa ng inisyatibong ito ang makabagong direksyon ng Philippine Navy sa paghubog ng mas handa at teknolohikal na pwersa habang patuloy na pinatitibay ang ugnayan sa mga mahuhusay na inhinyero ng bansa. Layunin nitong masigurong patuloy na mapapalakas ang kakayahan ng hukbong dagat sa pagtupad ng tungkulin sa pagprotekta sa interes ng bansa, sa karagatan at sa mas malawak na maritime domain.
7: Hukbong dagat ng Pilipinas.
10: Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
11: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
12: 738.
1: Nagsagawa ang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM ng Civil Military Operations from the Sea na may temang panaghiusang tabang gikan sa kadagatan na isinagawa sa Barangay Santa Cruz, General Luna, Siargao noong 25 ng Abril taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Commodore Ireneo D. Batong, Philippine Navy, Commander ng Naval Forces Eastern Mindanao, katuwang ang lokal na pamahalaan ng General Luna Camp Panakan Hospital, Davao Advent Mission. At iba pang ahensya ang isinagawang aktibidad na naglalayong mailapit ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa malalayong lugar na may limitadong akses sa pangunahing serbisyo. Layunin din ng programa na matiyak ang agarang pag-atid ng kinakailangang tulong at suporta sa mga benepisyaryo. Pinapakita dito ang patuloy na pagbibigay ng tulong at serbisyo ng Philippine Navy kasabay ng pagpapatibay ng ugnayan nito sa mga komunidad. May kabuuang 1,514 na residente ang nakinabang sa programa na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagtutulungan ng Naval Forces Eastern Mindanao at mga katuwang nitong ahensya sa pag-atid ng mga pangunahing serbisyo, lalo na sa mga komunidad na nasa malalayong lugar. Sa pamamagitan ng Civil Military Operations from the Sea, patuloy na pinapanatili ng Philippine Navy ang maayos na ugnayan sa mamamayan at ang kanilang presensya sa mga lugar na saklaw ng kanilang operasyon.
0: Ang oras natin ay 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang ating programa pagkatapos lamang ng ilang paalala.
7: Hukbong dagat ng Pilipinas.
10: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
11: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
12: 738.
13: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Hukbong dagat ng Pilipinas.
18: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: At tayo po ay nagbabalik sa ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas sa Bantay ng Karagatan at Tinig ng Katotohanan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas at Radyo Publiko para sa buong sambayanan.
17: Hukbong Dagat ng Pilipinas.
18: Tinig ng Katotohanan. Bantay ng Karagatan.
17: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: 738.
0: Pinangunahan ng Naval Forces Eastern Mindanao ang Civil Military Operations of From the Sea sa Barangay Carmen Loreto, Dinagat Islands noong 25 ng Abril taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Commodore Ireneo Di Batong, Philippine Navy, ang Commander ng Naval Forces Eastern Mindanao kasama ang pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands, lokal na pamahalaan ng Loreto Davao Advent Mission, Kampanakan Hospital at iba pang katuwang na ahensya. Ang isang programa na naglalayong mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa malalayong lugar na may limitadong akses sa serbisyo. Naghatid din ang aktibidad ng libreng serbisyong medikal at dental sa mga residente na tumugon sa agarang pangangailangang pangkalusugan at kapakanan ng komunidad. Bukod dito, nagsagawa rin ng community relations activities na kinabilangan ng pamamahagi ng food packs at gift giving sa mga benepisyaryo. Ipinapakita ng mga ito ang patuloy na pangako ng Philippine Navy, hindi lamang sa depensa sa karagatan, kundi pati sa pagbibigay ng tulong at aktibong pakikibahagi sa komunidad. May kabuuan 1,804 na residente mula sa lugar ang nahinabang sa aktibidad. Patunay ng tuloy-tuloy na dedikasyon ng Naval Forces Eastern Mindanao at ng mga katuwang nitong ahensya sa paghahatid ng serbisyong pampamahalaan, lalo na sa mga malalayong komunidad sa mga isla. Ang pagsasagawa ng Civil Military Operations of From the Sea ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Navy na palakasin ang ugnayan ng militar at ang mamamayan habang pinananatili ang maagap at nakatoong presensya sa kanilang saklaw ng operasyon.
17: Hukbong Dagat ng Pilipinas.
18: Tinig ng Katotohanan. Bantay ng Karagatan.
17: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: 738.
1: Nakibahagi ang BRP Waray LC-820 sa Maritime Key Terrain Security Operations North at Amphibious Operation bilang bahagi ng Balikatan Exercise 41-2026 sa Apari, Cagayan nito lamang Huwebes. Bilang designated vessel para sa sustainment at support role sa nasabing aktibidad, pinangasiwaan ng BRP Waray ang transportasyon ng mga tropa at kagamitan mula sa 4th Marine Brigade at 3rd Marine Rifle Battalion. Ipinakita rin ng barko ang kakayahan nito sa boat launching at recovery operations at nagsilbing pangunahing plataforma para sa follow-on forces na binubuo ng Small Unit Riverine Crops at Combat Rubber Raiding Reconnaissance Crops ng 4th Marine Brigade. Sa kabuuan, pinagtibay ng operasyon ang mahalagang ambag ng BRP Waray sa matagumpay na amphibious operations sa ilalim ng Exercise Balikatan BK-41-2026. Isinagawa ang paglulunsad ng assault forces sa koordinasyon ng BRP Tarlac o LD-601 at ng Japan Maritime Self-Defense Force JMSDF sa kinabibilangan ng JSIC DDH-182 at JS Shimokita LST-4002. Ipinakita nito ang kakayahan ng Philippine Navy na magsagawa ng maayos na koordinasyon at patuloy na pagsuporta sa Marine Units sa Maritime Key Terrain Security Operations. Ipinakita ng misyon ang shoulder-to-shoulder na pagtutulungan ng Armed Forces of the Philippines at Japan Maritime Self-Defense Force na naglalayong palakasin ang interoperability ng mga kasundaluhan at tiyakin ang kahandaan sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon.
16: Bugbong dagat ng Pilipinas.
19: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
20: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
21: 738.
0: Nagkaisa ang Marine Battalion Loading Team 8, katuwang ang 3rd Littoral Combat Team ng 3rd Marine Littoral Regiment ng United States Marine Corps sa isang coastal cleanup drive na isinagawa sa Kulili Point, Barangay Masintok, Paway, Ilocos Norte nitong Webes lamang bilang bahagi pa rin ng Balikatan Exercise 41-2026. Ipinamala sa inisyatibong ito ang mas malawak na papel ng makabagong sandatang lakas, hindi lamang bilang tagapagtanggol ng seguridad, kundi bilang aktibong katuwang sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng malasakit sa komunidad. Sa pamamagitan ng nagkakaisang pagkilos, higit na pagtibay ng dalawang pwersa ang kanilang interoperability. Napalalim ang tiwala sa isa't isa at muling pinagtibay ang iisang advokasya para sa proteksyon ng mga baybaying komunidad. Higit pa rito, ipinakita ng aktibidad ang umuunlad at lumalawak na ugnayang depensa ng Pilipinas at Estados Unidos. Isang pagtutulungan na nakaugat sa kahandaan, profesionalismo at pang matagalang layunin, maghatid ng makabuluhan at positibong ambag sa kapakanan ng mga lokal na komunidad.
16: Bugbong dagat ng Pilipinas.
19: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
20: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
21: 738.
1: Aktibong nakibahagi ang Naval Forces Central sa isinagawang Operation Tuli 2026 sa Hoops Dome sa Barangay Gonob at Sports Complex sa Barangay Talima, Olango Island, Lapu-Lapu City sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyong medikal at voluntaryong suporta. Layunin ng aktibidad na makapaghatid ng libreng serbisyong circumcision sa mga kabataang benepisyaryo. Gayun din ang pagtulong sa mga lokal na health personnel sa maayos na pamamahala ng malawakang operasyon na isinagawa noong 16, 16, 24 at nito lamang Miyerkules ng Abril taong kasalukuyan. Malaki ang naging ambag nito sa komunidad upang matiyak ang maayos, epesyente at sistematikong paghahatid ng mga serbisyong medikal kung saan mahigit 4,000 benepisyaryo ang nabigyan ng wastong atensyong pangkalusugan. Nakipagtulungan ng medical team ng command sa City Health Office at mga voluntaryong at higit pang nagpatibay sa iisang layunin ng pagkakaroon ng abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa komunidad. Binigyang diin din ng partisipasyon ng Naval Forces Central ang kahalagahan ng pagtutulungan ng sektor militar at sibilyan sa pagtugon sa mga pangangailangan sa pampublikong kalusugan. Sa pamamagitan ng pagdadagdag ng tauhan at suporta, naibsan ang bigat ng trabaho ng mga medical teams, lalo na sa mga araw na dagsa ang mga benepisyaryo. Dagdag pa rito, umabot ang serbisyo sa mga isla gaya ng Olango na nagpapakita ng dedikasyon ng at maabot kahit ang mga malalayong komunidad na kadalasang kulang sa serbisyo. Hindi lamang medikal na tulong ang naibigay ng inisyatiba, kundi lalo ring nagpalakas ang tiwala at ugnayan sa pagitan ng mga tauhan ng Navy at mga lokal na residente. Ang Naval Forces Central, Your Navy in the Visayas, ay nananatiling tapat sa pagsuporta sa mga community-based health initiatives at humanitarian efforts sa patuloy na paglalaan ng tauhan at yaman para sa mga makabuluhang aktibidad tulad ng Operation Tule 2026 na nagtataguyod ng mas matibay na ugnayan at mas maayos na kapakanan ng mga komunidad sa rehiyon.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
22: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
23: 738.
0: Matagumpay na isinagawa ng Naval Forces sa Southern Luzon ang isang coastal cleanup drive matapos ang isinagawang morning calisthenics bilang panimula sa Barangay Rawis Boulevard nito lamang Webes. Sa pangunguna ni Commodore Esteleto Bilagadjo Jr. Philippine Navy, ang commander ng Naval Forces sa Southern Luzon, buong siglang nakiisa ang mga tauhan sa paglilinis ng baybayin bilang pagpapakita ng malasakit sa kalikasan at sa komunidad. Layunin ng aktibidad na mapanatili ang kalinisan ng karagatan, maprotektahan ang yamang dagat at mapataas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran. Higit pa rito, pinatitibay ang diwa ng kabayanihan at ang aktibong pakikilahok ng hukbong dagat sa mga gawain na may positibong epekto sa lipunan. Patuloy ang Naval Forces sa Southern Luzon sa pagtupad ng tungkulin nito, hindi lamang sa pagtatanggol ng bansa, kundi pati na rin sa pangangalaga ng kalikasan at kapakanan ng mamamayan.
22: Bugbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
22: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
23: 738.
1: Pinangunahan ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Task Force 80 sa ilalim ng Naval Defense Command ang matagumpay na pagsasagawa ng operational synchronization at pre-sail brief para sa multinational maritime events sa Naval Operating Base Subic noong 21 hanggang 23 ng Abril taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay magkatuwang na pinangunahan ni Captain Ryan L. Bacabac, Philippine Navy General Staff Corps, Commander ng NTF-80 at US Navy Captain John Baggett, US Navy Commander ng Destroyer Squadron 7. Sa kanilang koordinadong pamumuno na isaayos ang pagsasabay-sabay at

0: Australia, Canada at France. Tinalakay sa pagpupulong ang pagsasabay-sabay ng mga multilateral na maniobra, pag-standardize ng mga communication protocols at integrasyon ng mga makabagong sensor at weapon system upang matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na interoperability sa mga operasyong pandagat. Ang taong ito ay muling nagsilbing mahalagang yugto sa patuloy na matatag na bilateral na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Gayun din sa lumalawak na partisipasyon ng mga bansang may parehong pananaw sa Indo-Pacific region. Mula sa pagiging observers, ang mga kaalyadong at partner nations ay aktibong nakikilahok na sa iba't ibang maritime activities na sumasailalim sa iisang advokasya para sa seguridad at katatagan sa rehiyon. Ang pakikibahagi ng Philippine Navy sa nasabing ehersisyo ay higit pang nagpapatibay sa ugnayan bilateral at multilateral na bansa sa mga kaalyado at partner nations na nag-ambag sa sama-samang pagsisikap na mapanatili ang seguridad at katatagan sa karagatang saklaw ng Indo-Pacific region.
1: Ang oras natin ay 43 minuto, makalipas lamang ang alas 7 ng umaga. At tayo po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
6: 738.
1: At tayo po'y nagbabalik sa ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas, Bantay ng Karagatan, Tinig ng Katotohanan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas at Radyo Publiko para sa buong sambayanan.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas,
6: Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
5: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
6: 738.
1: At sa patuloy ng ating balitaan, nagsagawa ang Marine Battalion Landing Team 9 ng tree planting activity sa Headquarters MBLT 9 Marine Barracks Rodolfo Punsalang, Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City nito lamang Martes. Isinagawa rin ang kaparehong aktibidad sa

0: Abang at Salvation Detachments, kung saan nagtanim ang mga Marines ng Balayong o Palawan Cherry Blossom bilang suporta sa mga lokal na programa para sa reforestation at pangangalaga ng kalikasan. Binigyan din ng aktibidad ang patuloy na pangako ng batalyon sa pangangalaga ng kalikasan habang pinananatili ang kahandaan sa operasyon. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy na tumutulong ang Marine Battalion Landing Team 9 sa pagpapanatili at pangangalaga ng likas na yaman bilang suporta sa pangmatagalang sustainability.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Nagsagawa ang Philippine Navy ng isang recruitment information drive at education campaign na tinawag na Mulat sa Bayan ng Bagamanok, Catanduanes. Layunin ng programang ito na palawakin ang kaalaman ng mga kabataan hingil sa serbisyong publiko at mga oportunidad na maaaring tahakin sa hanay ng sandatang lakas. Pinangunahan ni Lieutenant Alvin J. Mamansag ng Philippine Navy ang naturang aktibidad na dinaluhan ng mga kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng bayan. Sa isinagawang talakayan, ipinaliwanag ang iba't ibang landas patungo sa serbisyo kabilang ang proseso ng pagpasok at ang mahalagang tungkulin ng mga miyembro ng sandatahang lakas. Binigyang diin din ng mahalagang papel ng kabataan sa nation building pati na ang kahalagahan ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Hinihikayat din nito ang mga kabataan na maging aktibong bahagi ng pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa at sa bayan. Ayon sa mga tagapagsalita, ang programang Mulat ay hindi lamang tungkol sa recruitment, kundi isang hakbang upang hubugin ang kamalayang makabayan ng kabataan. Sa huli, umaasa ang Philippine Navy na mas maraming kabataan ang magiging mulat, handa at inspiradong magsilbi para sa kinabukasan ng ating bansa.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Inaanyayahan po namin kayong tunghayan ang isang audio-visual presentation na inihanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po at panoorin nating lahat.
3: The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy, committed to our core values, modern and multi-capable. You have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
4: Philippine Navy, they are heroes for me.
5: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future. The Philippine Navy.
2: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Navy Personnel Management Center ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
0: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may magandang moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records, at 2 valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa 5 talampakan, kinakailangan ang NCIP certification.
2: Bukas ang recruitment process at hinihikayat ang mga interesadong aplikante na bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center para sa mga update at detalye tungkol sa aplikasyon.
0: Kasalukuyang isinasagawa ng Navy Personnel Management Center ang recruitment activities upang dalhin ang oportunidad sa pagiging sundalo ng Philippine Navy sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa pamamagitan ng ganitong programa, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
2: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang NPMC, Annex Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
0: Paalala lamang po sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng inyong Philippine Navy. Ito po ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo upang maglingkod sa bayan. Maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas. At bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangungunan ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command na si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Q.S. Veleta, Philippine Navy. Huya, sir!
2: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa ating pong mga supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay na tumatangkilik sa ating programa.
0: Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po si Seaman First Class Journalist Sheila Barcelona, Philippine Navy, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
2: At ako naman po si Seaman Second Alex Entaliedo Jr., Philippine Navy, nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa hanggang sa susunod na programa.
0: Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. At mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-dati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
7: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President.
12: Salamat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Ako si Mang Rolly, jeepney driver ng 10 taon. Dati akala ko ang AI para lang sa mayaman. Pero nang mapakinggan ko ang AI Talks, naintindihan kong para rin pala sa aming mga simpleng tao.
16: Lahat may boses, Mang Rolly.
17: Tinuruan kami ng AI Talks kung paano gamitin ang AI para sa online orders. Ngayon, may mga suki na ako sa Facebook. Sabi ni Voice Master, ang boses ng masa ay boses ng pagbabago.
18: Voice Master, kahit labandera, pwedeng maging AI creator. Kaya ngayon, tinuturuan ko na ang mga anak ko gumamit ng ChatGPT para sa assignments nila. Dati laro lang ng bola.
19: Matuto kami sa AI Talks na pwedeng gamitin ang AI bilang katuwang sa pagtuturo, hindi kapalit ng guro.
20: Ngayon alam ko kung kailan uulan o tatamnan. AI na mismo ang tumutulong sa bukid. Salamat sa AI Talks. Natuto ako magtiwala sa bagong teknolohiya.
21: Dahil sa The AI Talks with the Voice Master, natutunan namin gamitin ang AI hindi para palitan kami, kundi para tulungan kaming umangat.
22: Ako si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master ng Pilipinas. Sama-sama tayo matuto!
23: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
24: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa, ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
25: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
24: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. kasama